0: HIV/AIDS kila adok dan. HIV hi lam chom choma kila do thei hi akhat na HIV ve khat hin syringe aman ban midangin aman kit na hi le kila do thei na hi ani na HIV/AIDS nat na nei khat to condom zalwa kitimat na akun kila do ji hi athum na damlo hon ti san ki khai kun ting HIV test abol te di hi ali na mi nu mi pa HIV positive hon HIV positive ho akun achana kila son ji hi
1: HIV AIDS akila son thelo na ho ne khom don khom bathroom le toilet man khom thokang pe mi to chibai ki bol ta sal ta sa ki to kha school office le na to namun ho akuna na to khoma kunin HIV AIDS akila son the poi HIV AIDS sung changa hen benu na nei le toll free number 1097 akul bolin
0: Avelin, toll free number 1097 a call bolin.
2: Tuin lunglen lai nga yo bana dingin. Hepa thau me ka du chai tia. Pau a papau le loi hon sa u nga jute.

gin chiangin hun se om te sa ding dan po na ne da nga invite pe kampa wa ki sa la to le ngai kya in da nga le minute som le ngai in kom kampa wa ki sa phat na lai ngai khe ding tu in ni taklam dak thum a hung gin tak to ki tonin Mumbai apat lak son Vivid Bharti Service ngai khe ding

Kwan ding to panapal chila ahi BYF College Bengten asako. Yaila de hontel tu te hile niulam kapan lunching le ngay lianten ayin kwan piteo muntuam toma omte ngay de hontelu ahi. Inangay ding BYF College Bengten siyam takmea hon sako katwag ding to panapal chila.

Olelatil abana inangay nonding ua. Abana latil ahi ile mong boy na igukin asak tua kaleng ding chila ahiya. Yaila de hontel tu ahi ile bungmola om kukuble in kwan piten ahontelu ahi. Inangay ding mong boy na igukin asak tua kaleng ding chila ahiya.

Akashwani Cho Champur, FM Megahertz, Zale Pakhat Point Paliyan Thukang Winsu, Mar Programani. Radio Program Longai Tlatu Hai Popo In Reng In Zanting Tra Chibai, Vai Zanting Ngay Hunahin Ngai Tlatu Hai In, Patinin Pak Ngala In Hung Tlang, Hai Abad Batin Ngai Tlang Na Neiti. Latlang ama sa taka dingin ko na roll quartet ha in team taka anisak. E ngay tlak dingan ni a, hila dita hong tlang tu, lalung moy center road lamka in hong tlangani. Lo ngay tlang ay ti.

Natlang adot no ka dingin. Tiltra ay mu angin tu kominen muno ti la Boris Ramnga ngoin tim taka hung sakania. Hi la dida hung tlang tu saikot cho champu rain tokin lalung oi zote lo ngai tlang ay ti. Tiltra ay mu angin tu kominen muno Boris Ramnga ngoin tim taka isak.

latlanga do no ka dingin nai ti a umpathin ti la ICICI central khwar hain thim taka ni sak ani a hi la dita hungthlang tu mulwai phea ngurbung kimin a hungthlang ani longai thlangai ti ICICI central khwar hain thim taka ain ani sak nai ti a umpathin

FM megahertz jale pakhat point pali ain thuka huin su All India Radio Chachampur ani ngaitla tu haiin pathinin pak nala in hung thlang ngaitla zomeita bunglin kung le apol haiin kalung oina krista ti hla thim takani thlang an sak ei ngai thlak dingania hi la dita hung thlang tu chu mizoram a esther ram ngai umina hung thlang ani lo ngai thlangai ti kalung oina krista bunglin kung le pol haiin thim taka anisak

Aba nin nga zo hite in sa pakaya pandau le. Ti a thiang nu hau ki mena sa. Ti chi hi ke salpung a cheng pasai min lal inain le na hi tun nga zo te

0: Oletu hin arvai dan ti thupui manga doctor rosang zola thushil ngai thlang ei ti
1: poultry farming arvai dan arhi tin tlanga in thoka khovel mun tina vaile fakzong la dinga lo mangkhom alonia chung lai chen ani tlang mi ai khomin ap le pu ha in tokin arhi anlo vai ve him ania amirok chu fakzong na khopa tamle alin thamchun anthono a chuba ka eran vai hai him thimi sumlam na ding taloni lawin fak form le me form thil chowa elo tholakani khovel ma hungson pe ya hetna var science teng panghai kom hun changdung pe ya chulai chun ar vai na him industry ro pui takmun ang lo phak ta a chulain ar hi achi ai vai hai an tok khan ar vai chi lo thim ne ti kha em bu so pe ya chun ar ei vai na hin khotlang amani anole mi mal amani sungku mani ta dinga changkam na khop mu thei ding lampui thatak ang ne ta ne voisuna ar vai da yung ei hung ril ding hi ten line toka ar tul arel kha ni talavin atui tam chi anole asalin chi le alok chi chung chu ung ni ta mata chun hing ar hai hi an ni tui opin anop keu ngai no wa amirok chu electric khol manga arol puya tam taka sukkeu an lagane ar hi a thatak khai chu kum khata sa songa mani zanghi hel khom anin tui thebok ani heng a thachi hai hi ar in thatok takle du thu sam ar bu hun tok takle abuai polding chi vitamin mani dam doi chi rang rang hai ahun taka polding chun tui theng lim le tui eng kim an mang ro som badinga chung hai pom chu ahun tok taka aum na mun alo tru la chun ar vai na hi alo su bui em tu chu ar pul ri hi aung ni laka chule chun ar pul ri hi aveng na ahun in dik taka kap nge dinga ni ar hi che thum lien tak takin eng the no ma tol ar ai ti na ke tai ong thil ei pi le pu hain an lo vai klom klom ma mani fak form ding an lo vai hai kha alo nia chung hai chu a in chubolwe bokin zana sunhun ai chenin thla zalin zana in an reka chungchun a hlok lo takin elo vaya me form mani fak form mani chau alo ni lakane amirok chu arlen chi asalen chi broiler ati hai he mitam takin industry len taka

0: in lo a flak zongan ni ta kan thing chom chom lo nei hi an no a mo ai hang ngai to a kho phe khin sarkar lo nei hi mi pan ni pathum vial charan ni chu hale kan kan kut sin thora hi kan fak tak chanel
1: a thu pui de wani ma ni kut in rim ra fa don thei chu mo chu chu a kho phe khin chung chun ni tin ni sa su zuin in thona te ro an le im nang ating panga mo hing anga ni tina kin thale jung senga sin in tho hi nang ing tinam i mu dan de i shi dan i ngai dan
0: kai chu ko ngai dan jun sin tho in hoi kat ya mo kai ya ding sun in hoi kat ya sin tho no chu chu ko nei ta bek no ni an hoi kai ni ta ding jun sin tho hi a tha nel kat ya hing no hi fak juk mu na ding kan nei chong no a mo sin tho no chu fak jong dan ding cho no ni chu kai ni ta ding sun
1: chung zing ni sa su zuya sin tho chu an le i shi sel na dam hin a zo ani im
0: sin ka tho kun mo ka shi sel lem nin ka ri ta ka mei mei pha le kun ka dam no ang da kun ka ngai la ka ne
1: in chum no
0: mo be
1: in chum no in shi mo ani nge chu te pa thi nin sha na nan thum cha mo
0: ani nge
1: chen shi sel lo wa sin tho thei lo da man uma wang nei la ya pakhat in ni ni ding ani asan chu sin tho a pa ngai de wa in shi a sin tho lo chun chu ni zo lo wa in shi chu mo i ham tha ko pel an le now exam
0: pali pasal pa ni nu mai pa ni
1: o chu i now hai chun te i man tho
0: chu ko now hai chu vaira main lo an nel
1: o chu chu an le
0: pakhat an lal thakim hilaya kan umpui tak hin dor tho a mo
1: hilai huna hin mo o an le inau hai vaira ma hai chun te an lo su khai chu an hu sem thei ve chewa
0: an kha tok nan mung thang pui thei tho
1: na pathum zet vaira ma umine na mo chulai chun nang ni hi hin in pa hin te i ma tho ve a
0: mama khom long sin an nel
1: chu chu in
0: ba ka so ba farm at ho mi ta mo so en kol
1: ani nge chu te aso ta chu chu
0: kum thum velan ta sa
1: chu chu ing tinam in in big dat lo ing tinam in in
0: a anei tu pa hin a hon di na li na nei ni chu mo chu su nga chun kein in lo kan nei thei ya am chu ba ka kha kha da hin tuam ti ti pek lak
1: ani nge chu te an le hi in khat nu takena mo inau hai chu an pui tling tho khat ta na mo an le nu le now in car hin nang ing tinam i mu dan le i shi dan he shi ta tu lai chu nu tai mat takle na inau hai da mi i tai mak na hi an zui an phak ve chi am
0: inau hai he an chin tia sin tho lo ban ni le khan mo ana chu an tho chu an mi po ka ti an tai ma
1: an
0: thon na chumo an taima
1: nu le pa
0: ting tak chumo
1: nu le pa en ton ding that tak lan ne ya mo chulai chunang in ma an na pangai thoka in in chuk tir dan nge ding na nu le now in car hi ing tinam nu mo phur na in sunga now la ka nu mo phur na hi te nang in khat nu tak ni boka tai mat tawel ni boka chulai chu hei shelta now en kol na ko
0: now en kol na hi an taka mo kati an chin lai chu a thu an oi ye ana chon hung len hung hin nu mai da man hung na ya mo hi nga hin a en kol chu an har sa kati ye mo khurna ari ka mo pathin ram ting khom ni sin la tak saram khom ni sin la mo a thu ne a en kol zo ta no chu ani da uta kan e an hung pui tling hin mo
1: chu chu lai ta ka chu nu hin ing tinan tho sin tha i li ringa
0: tho dan ding lam chuka ret chong na pathin ko ma ku hin an ta ding ku hin ni tin kun ka tong tra ya mo ka tong tra na kunan min kimin ka sam la kan ni chu hang no han chu tho dan ding chuka ret chong na tun ram ti nei ta mo huna chukin thilel chu thil har san ta lei han halai han tong tra nan an ta ding hin hun ka mang la kan ni chu
1: kum in sa min ta nang
0: kum tak he ka juk chieng no a chu in jam kan ni ta ding som som ruk pakua mi kha kan ta mo som ruk pakua ping kan chu kum som nga chu ka chu metel thai ta tong bel chun ta ng
1: ni nge chu te kum som nga paruk ka khom hi sa te win boi sun khom a sin tho ding lowa fe ding ana ai la hei ban tan ana an le in su nga nu ta